0: 年纪级别,给着擦擦不洗擦过汤切记。其诺切给米苏的车呢,边部扎不洗,得记当古松为三门云图用。今天的是古松为三门,边部所扎瓦的通瓦汤,这呢,给着养塞不血米图。空,空卡巴松呢?边部所扎瓦的阿基提直线了,马高为那么久的。
1: 孔重视给培育了天使主管罗松的呢，眼空给差不多过松给月了。过松为啥么？该穷人些。雷公的两个重视给两个的这个嘛的，偏准差不起来钱那值得没？光把么说吧，人家连连的卡拆迁，雷公的直属冷路要嘛的生意多干。孔老李说呢，俺兄弟看都继续学。
0: 本本说着提，该家提大给，古松为啥么？说起这不起，多福的学呢，干脆起名天王干部住住设备，蒙恩自己名出样学了开头去了。没，干了，俺们能了马东亚的没装备马当出来能，四列当前青岸总能给拉破林根处广告当前兄弟一度。没，你路军前第一，没让旁边那里脚突不着。
1: 却来盯着学校班帮大空气几句卡里哟，得给七八岁呢，该些生了罪。古松为啥么？伢们心都不了罪我的，龙哥的心都苦苦些马嘎起开了。这几时的，比你没啥呢？牛百马里，继续行，没去马抓个的七下单位，马嘎比几度恨不觉别没瑞九年度。俺来看俺妈盯着集中中的，学过鸟票也是大名度。
0: 即，民族基础呢，连起不着为平民，剽窃全部是给，苦苦些马嘎浪的，没起马了，足怎么起行？你看没？电子装备除了地大点，看差不些多。牛队还将干部约讲，你们这些松子，是不是想吃几多？俺呢，出席司机没着三百多个多，即当你推荐去我是。是的，你们你送这马来不扛的，从就越不盯着呢。
1: 电钻盘木路那么卡钻越不进呢？是民族基础都刚做呢，现在龙天穷为开干无体的督查。那娃儿身边跟着铁大腿腿，得给给动了，擦修修切净，一些一面没能吃。古松为大把没啥呢，没牛气越讲，没抓个的没让给总把些一面卡钻去干么？所说总没是马娃儿样。
0: 帮大没得，提马他都许久没把球了。南街那么跟着的十年学员，三两三两东票跟盯着，我那西就没钱看让的啊！这，是古松为三门让给该家兄弟七根穷我先别，男性可以亲眼图当。确定马的眼中面线马松，你那样是得几几可几呢？亲家们图球。
1: 得几个该些些马车空了，古松为啥么？当你去？俺说我当我多年，让就前那样，就给特种装备开零几名多，东北中立突破盯着，俺通马用。盯着马里，俺做队长俺，弱里初中协助去，马队级俺结构车的冲击员，俺去盯着月把俺下过马军，提里俺了，俺去了抓个几个去。得几个，那边可以开不来修呢。
0: 马抓个起浪的秀用，前头俺怎么去给明的？因那样俺苍马有啥值得的？古松为啥么？我今天呢没去罢了，没去，没去下苏当。天马他都没忙给没给大家积土队用。对的，的确给装备面试，确给血票把都看。几度卡里就都，确让给对的。一些给简单点别工作给看了。
1: 这点点呢，没盯着也多个。古松为啥么？没去，苦苦些马嘎了，当当当学呢，拿了三百扎扎。宿舍堂、墙面的、车轨的、窗子的，做不给的这些去呢，得给起了罗立起，得给没了水热钱呢，起了罗当我点的马钱。来不马了，迫不及，卡点去点土点呢，明年七月再提。
0: 很多人短期高压点，顶呢到我的，民族多不只是印度拢用，得记记民族动物，俄国车辆给通话谈不明白。 Semnang rang xin du guding sirwe zhashik chabada. Lakbe leka xa ne deji le cha poba kang lu. Nezui kari che zhunge. Rangi amepage nezui lawa marba. Deji ki namgun ogu cirin la nyangdam xueba hajan nyung xing. Kyun kari yuena yang semki ding du bianne chobashi. Mui la kuni ki wala gyangta kangzam yuena chergi yu. Wendi tirin mui gumtab mebar lakbe ngodong gomne tegin chebe nezui reri xindu okur xie. Lengen dindra sani ji chedam. Gime ngo cegu meba tenzu ngay kuza negi ngosu yongzua chuli gyursu. Namge lama gyunjua ki sikiri. Konzu le gyunze le miziwa dindra chena kala zhigri. Ngay konzu cueba zhugi. Oku degi le nezui dindra poba tuji kongzu meji ribtu bar. Matet, sui qie mi ha guo mei ba. De ji ji ngu ge ga xin e gu zhuo ru ma ju. A ji, ngai qie le ma qi si du qie ji qie gu yu su u zui gyeb su. Ta jia tong song a, ting san ma de qiu le cong gen mang bu ting zhe yu du qi mi ya ka gu yu a ri. Ta ni, ne zui ting zhe xi chung a ri. E gu ci rin ki, qi zam xie na, te zam ki ci gu sa ru qi. Sui qie ru ma qie ru. Tsujung katon na yakshuri. Topchani nyungnyung tindra shikile mebati lhamdi sebe koye chugimindu. Tadung nyebju tindra nyonggyo chungari. Dengi. Agu cirinki go dharu hindu yu. Dagi la zong lekhungi gore nang chebe tuyanti lamsing singi chongsoru kemnayang. Rokta tida ki chune sile dangwa kelin chigin suyang chung medab. Agu cirinki konzutang Yinmi yeje chebar roa yin chebe degi gi madang war. Moran sosu kukup wensamshik la shuki yin sir. Degi gi gugbe kukup wensamshik dene ma chung war. Kuansu godoa du chagu xienshik la. Sa sui gi tuisu senge chongzui mi la xine tegum yu zam yungji yubata. Mi genbatang nyamdu legar chewe chuku choyang tuyun te nang chongzui dar zemu zewar zhuju yungji yu. Tini, duna sergaba kang zhugju yueba dara, chongcui mi genshun cangma chua jigla durgyu chenen zhuwada. Rengzin kangyu duzir gayang, xianta nangxin gyu mitube jini jitubchi. Kangyu kyuran dorubeba kabachinba! Xine ji sinzam chungwe rengzin la, rabdu chubbe gesangki budi dangne kichabchi. Kyure nyingang kangruyudi guwala kyune deje karichi gyu yu. Kyore pamu yabu madakche karchiga. Tsamchu yang, kangne karyon mebar lebati nguge duen xindu. Ta yabu chungisha, jima kyoran senpa lhulu ngan kangru gol kyonche de chokwadu, jisir. Duntu sinji, xinke nang tadun zayen mangbu la yube. Kimchang changme guchu xinke nang duba gyakbashi. Rengzin kangkyu ki pamu yabu madakbe, pamu sonbyu zong chong ki suagru gyur se zaptong nang chi ne gikshuo se di. Ni zepchu nang xiwa dang. Jik ki suksi zepxin ka ne buruwa gabu tuan yu. Degi dang ebu cirin chong bun chong zui mi genshun changma lim ne kama jima ki chu na zho dun. Lale pamyun chukwa nang chu yong gu serwa dang. Lale xiemen chukwa gyukxin. Chu yong zho rishishin chuta che ma cha kong la Pamu langma tiyang doxie jik gemne xi. Yu zam xigla pamu sum xiwa tinja senge chongzor yung yung me. Chongzor nang chagu tinja xig chungwa tir kamang jimang ki labli nazwa chigyu me me zhi. Lale samge kwakjan che na lianze kurgi zhi. Rengzin gangju ki gang zune pamu yabu madagbar. Pamu xien ki xinge nang zasawar dangne kipsang chungchung rikdab che zang chagu chenpu tinja chungwa zhi sirwa dang. Lale, pamu yakbu madakba di, mi kangshiki chungye yinyang si. Mi dweba serwa di, jik ge cerdu, lega kari yinyang chi si be, rengzin la gyunzu kona chibayang changsha mari sir. Lale ni, chagu godo du pomna terde me be, toshie mashie chene, tunye jiyang me, jiyang sir. Wendi, singe chongzu mi chenshi dianbu teza me bar, xie simbe tuyanti nyurwa nye du, dingji zhuwa dang. Kazan kezi ngenpa tenzha mawar chigyang, tirin changma jesin. 이 내두 법치 냉지심기 균주 제심 용수 누발 규루 치주 숨 쉬워 텐라 생계 총주 김자 순자 시기 뇌내 현내야 당린 치덥 제외 차고 식시 생계 총주 미 현타 이교와 통사 매발 현라 록편 첨부 치주 총나 소소양 셈바 기바 용와 되니 생계 총주 수균 식시 Tiena, Kimzang Changme, Rengnyu Kangjua Ki, Deji Kunzuru, Ngumar Kaji Giewata. Chichu Sumburu, Nela Sokba, Poa Bidab, Deji Ki, Xia Dokdua Kaxie Dumne, Chua Dejur Gursing, Kichung Kangjung, Nangwar Jogin Suyang Chungme. Chichu Sumga Mebe, Rokri Tsuchung, Mutu Nebe, Gyumzin Meba Kyunne. Tsuchung Turgur Ngeba Tini, Kungmi Changme, Chembe Jukje Tishi. 대기기 rokri tsuchun turkyu chitar ta ju gumi ma shimbar de yutu. Gaysan ki rengu ngang chit tungi yin sir. Gaysan ki gali dindra gyakba le sosu kemar che na semche chungwa yu. Lega mengnyun kachoy che rung sosu lega ri. Lu tewe ma che semgyang giba yung. Nyingkang nyene denayang min namgyu la ta megu la. Ngewe tumne hinayang gyoba mi je sir. 대기기 ekyu gyang. Tsuchung tordu ju jitub chejing. Chögyong rangu metunbar gona xinbu yanjin kaba yungjire. Sosu lala sosu chobapyuna lik shibala sokba xiebe. Degi gi tsuchung tordu manju rangju la kyur. Namgun lega mangyung ki tela changma zuylin chegyur gayang. Tsuchung turgyur ngitu gesan pübe xenda changma zhe misu kenra chi. Tsuchung ngay su torwe nintir, gaysan ngabu ne degi ki kimda yongne ngay gu juk gu. Chungchung dan tsamchi nipu yunrin gu jang ma yong war, gaysan ki kuni bebar chimbe xine te te lulu ngang yongsi. Pa de tu kumkang po war yang gaci hajan chiwa dar tu nang. Rinzin gangkyu kazu gu jang yongken mebar, gocha ki ting tu xingi yegashi gu ne xa yubal dena chungchung ne tuan sungwa zha. Mi sunbu, degi kimgi gore nang darba jigla dewa tang, pian chun chen na tang pak suyun chi chik chin. Degi ki bu ne gyabsha ngunbu simchi tep jik tang, resi jibe jeng nyu jik. Ngui ta min zha we ngui lo chakba jik je kir yung ne, chen na chenbu chi xin kunzu kap chui tu de. Ngay kunzu zetu jik lo ki, kunzu kyang shibdu shik che ne che la yu mi du shi. Degi ki pu chongzor chongpyun la zetu gyuruwa chi nyungwa tang. Me zetu ti kung hajan zembu suyo yu. Gaysan komo tsor sinchi ki te mebar, komo tsuyo to changma sem nang yu. Chongsun mi pamyo che du dube ngu negab nge dir nyart che. Zhushi yunghun la pepsong na kong la takju nang ruwa shu ne. Gosha gyopsong na kyunzor gali ji gyan che lu mebu gyo cho. Kesi goru ma ju na Changcai dar kongla pyoche, kongi takju kandasi nangsun degi. Chongsui mi lübe, ngü pübe, langma changma degi gi gosha kip. Goyo ne shuo, pamu sumbu dini masine nganzur jebari. Taja pamu ni shi cawe, ngü nganzu gol lüyo cho. Gaysan ki, taja jishik xiegan, denyu shumi dar chiba dini, pyumi xianzu mola kiong chenbu derwa dar tu nang. Nga dena degi gi xeba da chetu. Dongba tup chakyu yuwa maari. Ji, tsamchui ki xie. Rita, nganzu tuku xie zha nanchu. Nganzu gyuda yuwa chie gui mato, cidia lianzhe kor yung. Tsamchui ki xie sima ni la chung chung ki tamni tu. Kyunzu ruwa chie tuba yang gyewe le la zichwa. Gyunbar chupa piwa tang, webur jimba tang war keba mi. Yina yang taja chung gya debu kyunne yuwa maari. Chongzu nang, kimza mangu maad churi chungi du. Mezan chenpo kashi ki yang tsungki yu zan rengkong chakyu mui mi to, tsongwar yang gangye yu ari. Masi ne, taja pamu yang mebe, kyonzu kashi si nyamdu zom yang maza mi du, tsuchung di ngachi madu bar turkyu rang ri. Tile, nga zam torna, kemzan sosur rang rangi zishi ri suyo chok ri. Ji, bu na kantun chi shimbe agu cirin yang tun yu. Agu cirin ki gacha ti, nilu gyumtsin sheba shik yin mu. Gaysan ni nga gaygi kapu tijawa nyanjuru kapu kyunne me. Chechi yongzo chokbe ma tse, jimba dangyu dongdo chi.
1: 계좌 틴저 식시에비 계산 신도네 먹이 발 줄디 김낭 내가 유지 주면에 넣으라로 총총당 삼주니 휴구로 대비 토치치 휴에 계좌자 휴구 좀 매매지 가돈 종기 남수 살치 총총기 냠디 넣발 줄 남수르도 대비 답디 강중 텐조로 간저스 때나야 따나라 미지비 종기 서피 최고기 우르칠리로 생기총주미츠니팅지쿠베윤라람예윤니수캉바토지마닝제보다르바지개비바테다창마총칸지총자게망부틴저카바요레케시캉바토지마다틴용조미캉바이나뇨켄리총게망와용웨수응수르르기레난주생기총주김산제르세르게바캉르유바차샤나양콘조로곱샤팁기마리 생기총주미츠팅저시슈규르가무네츠피게주수티생기총주미시뚜당중메윤리마송와라캉바토지마다르바티킹딘이마마세타둥캉바마당와라피미수주체베지틱랑고르주지체베총칸총총양퇴촘산통통직부티축제퇴발규르촘산티축제량응아딘기캐바르유티 쇼바 차가난도 축제퇴 가동종도 샥뒤치겐 주비 쇼바 야랑네 차가난 장알모 포바 강도식 통화다 샤몽모 카시에 사와 퓨두 포르강 통화시 종종기 레치츠 레콩수 조르도 꾀치 차가난 가다 조규 메바 려고 조바다 미좀 치만도 조싱 제슈만니 롱부신도 미풍기 최네 열규 멀규 치라 ngangzui tenzhashik cheyue pardu gyun tujikyo. Gongse sinchi chukcheye namba di gyokchon bolo gyaksa kashiye gisar bujurchi. Senge chongzui gyebazo jala tila tsana cheta chujin. Chuku lo chukji chungi la libatani demur yengne kachu shorwaan hakukime. Wende konzo gabu kazui yunayang dene dugulemi. Tuchu mangchiwe nang gadon zongla bākbā nyūrūp chēbār yōngwē kāchītāng. Kīmchē nīngbā tāng gēnchē nyūrūp chēgēn kāmbē gyōgzhōm bōlu gyāksā kāshē kī tāne gūrkī yōjīng. Tē tīngkī ngē lōr tāni kōnsui wāla zhūgyū yāngyāng chī. Gōngmē chūkchā nī chāngkāng nāngdū yō. Chāngkāng kī gō gōngsē sīnchī chīgī yōjāng chāng tūkēn māngbū mēbār gāb gāb lā gādōng zōng gūnē zhūkēn yū shēngkī mī rīngī kī chāng hū kāng nyōnē kālīla tūsū kūtabchī. Wendī, gōngmū sīnsī chāngkānāng mī māngshū yīndī, sīngi chōngzū mī shūdāng dārchēnā, tītū āmā chāngmār hīnē nāmlāngbārī. Gōngdū lēngiēnē sēnshī nāwā tīnī, bīgī shūngī zōngkēmā nīmā pēntuā lāgī gāyīgī tuānē zāmbatā. Zōmbābū bīchūn kāngnē bīchūn nāngwē zāmchūn rīngchē, rūmūbū shēbā pēnūnē pēgēdū pēbgyūrdāng zōmchī yāngdūnchē shūbatī liu chubdun batirshi. Sengelengye, tingdi tuge lungtingki li zhen pyusimbayin. Li zhen zhejudan zhikchon nangkenni chenchung lada, shibshi chenggubani miyan lashi. Lengye shudenjago.

0: No, tan se jime su xie di nan kumen ti ling li xie nan chi zhi xu bie qiao zhi li nan ki su xie ka tang bu di yi. Nan qiu xie gen chuo bu cui yin su xie di gun wu yu tan cham xia si ne tu tu ba gong bi yin. Nan qiu li qian ki tie zhi an chang ning gun xi li wo ge gu ji chuo ge jing a dun dun gu tan chuo ge su ma ni chu chu. Chuo ge ni gu li wo ngan a tan chuo ge ni ge chuo dun dun jie yi. Nan qiu pa ki xie ba zhi tu nan ken ge gun xi dao zhi xi la yin. Le yin xie mo kham sa.
1: Lo gong ngam.
0: 能才能还是我呢？嗯，几律师大，小王儿几岁？明年。那是，嗯，几律师大了，谈生意没松懈的更多了。
1: 嗯，
0: 长岁朋友。嗯，参详是那退出队这些人呢？
1: 那是啥子？

0: Lula tata si si kengomi. Palamala ngala yichi nandang. Talo tongsi pomo ji namali nyayi. Tongsi pomo namali na tenshiri. Tongla kaka mama chokomi. Pola mola ki tongsi ni ngote nangchung.
1: Ola, tara rishya la. No, gilu shi dala, xie bang zha ma no pia dao, zhi xie la xie run na.
0: Lesi.
1: No, shi dian jia guo.
0: Lesi. No.
1: Xie nam cho, li xie na chi zhi xu bie, qia zhu li na yin ki su xie, tang bu di yin, kang gu nyam xie cho bu ne dan nan bie, chong xie po mu xie bie di yin, su xie di ngana chun xie yin chong bu, yin shi ne yin bie, gilu shi dala ne ming sun tu ma xie cham xia xie ne tui chu su kuran li ya zhi xie li xu yu ta. Su xie di cham xia xie xie ci di yin, chong xie po mu na ma li na dim xu ji, lu la cha cha xie xie kuen gu mi, ba la am la nga la yi qi nang ta, chong ta lu chong xie po mu xie, na ma lin gang yin si ri xia, ngana chong lin tu su xie di cha zan ji xie nang tu.

No, se nam cho nam cha ju cho ne dan nam be jie mi si xi be song xie yin yin pe yu gu chui ti rin ki niang pu niang ge le cheng ki nang tuan chang pu sen be yin. Nam bu cui yin no gam gu ju rin ga zu ni zhen sen bu tan li sen nan xu gu pi ba ni wu ne to jian nan xu gu ma se. Gu mi song xie di ga zi long chen ki sen gen chou bu ling gen le pu jie yin na. Nam bu cui san ju zhou bu yong be mi duan xu yin ling gen shi den jia guo.

0: Lesele, Kwanliya Gyesuna Digi Lage, Da Sepshira Sunansu, Tiringi Nganzu Lisengi Jijizu Dina, Shuntuki Langzu Tama Tan Chegurina, Gentuki Lusim Ditan, Gentuin Lusim Ditan Tanyam Sunese, Da Dinde Sep Sunansu Hale. Dinde Induzabaina Gelage, Da Tangine Le Tusanganzu Tiringi Lisengi Jishiti Sumbrilla, Tiringi Lisendi Nanganzu Zemlinki, Tamaki Tua, maybe Nimutin Jigita, Ananzu Jishizu or Chebe, Lisendi Jishizamina, Tanganzu Taluin. That in Jagging him in the Sunaji, Tugup, Kandesi, the Tuzuka Lena. Ah, Tugup, some so called your real. Ah, less, less, eh? That in Jess in the Zamina, Tama should do Zambada and to Tugung Toy and Alolia, Gibapo Mangusitan, that way in the Tinsa, the Pemimantaji truly in LA, the Tarsuji Yajuju or Rivala. Didn't you in the Zambina, Tama Tim Tantanasi, Tama Mubudin, Ananzu, that Missuko Yala, Nurse Mangoji Suku, you did that some way can say Rivala. In the Yangi, that you can just shungu, you may deceive, you may do some minor thing in an answer to listen, the just good Jane, Tang made Tamagi, Nimi, dear, Tang, Zin, Shumar, Benguin, Savage, you are the injecting an answer to me, but so chatter. The Yangi and answer to link, listen, the good Jane, Yangi to you, an answer, could you not lawyer, Tamagi, you, Gun, Sugri, said the Gun, Yangi, can just so you may tell ya, Nishi, get to be no Yahoo, your resumge. The day in this and by the Tango, Kesna, the Yelage, Dodet, Tunze, Trillia, Miss Suboya, Nube, Gubsek, and Jay, you may tell ya, and so on, Dushna, that you will.
1: That today to a true to the Gugi Trupchetti, Donald Hatsam, you, Tiana, Gatazi, Gasiki, Tugangi, Nujang, Webshim, Tang, Yunta, Yang, Jelong, Zigugi, the Dunjutsu, and Dodet to a true to Nubetu, not so you depend, Chasan, Nigo Ding Sunday, Chinhua Ching Sunday, Chuan Gaba, Jachuan Surwal, Gigi, and Seni. So, do be, the chalk to shoes. This is the same thing.
0: Chung si. Lesele. Tama tin pe tu su di ka tsu ge rin ne le su po ne zi te we rin sin ki lo we ga pe ne yang chung si. Lesele. U chang we ne tang u lam la nye ge che ba lo chung ge ne chung we nye ge yang ji che tu zho si ba. Lesele. Tama tin ta tong lo wa tang u lam la nye ge che ti in te we rin sin ki lo we ga pe ne yang chung si. Lesele. U chang we ne tang u lam la nye ge che ba lo chung ge ne chung we nye ge yang ji che tu zho si ba. Lesele. Tama tin ta tong lo wa tang u lam la nye ge che ti in te we rin sin ki lo we ga pe ne yang chung si. Lesele. U chang we ne tang u lam la nye ge che ba lo chung ge ne chung we nye ge yang ji che tu zho si ba. Lesele. Tama tin ta tong lo wa tang u lam la nye ge che ti in te we rin sin ki lo we ga pe ne yang
1: bu konele en şualar joya.
0: Ani
1: da bu kopya na madebe sunde siwe sunde da an bu yang men tüzü mızimbar giya sunde.
0: Nas.
1: Ani bu ki saje cheba cheşenele ani supe cize malöya sunde. Ani bu maja do lubu do siwe çoktu ne ki nyanga yang cize do çeru çoku yüz.
0: Yesela ta amchilage dus ta ngotri chebe gyuje yiminele tu yunga nan zu ta kyuna lolia tama thimbu di subo ya neje suri sia di ne neje chitan ji mai bar ta ki bar cha sha bine ki ba kresna kresna da nganan zu chemala so jeng mu tu ya din de gina din de chi so ya tan dang ne si pemel cha chuen bi ne le ta pemme di ne ji ne nganan zu tu yun gi kimza na lol cha le mang bu ji na ya ta ta zo pemme di chi lup chin ki mi chi li ya gyuria di ne le pemme ge ta nganan
1: Nice. Sosi mare.
0: Nos. Ta dinje indu za bai na gela ge de na ta wa sep shi ra de na so. Ta dinje ge ngana zu khres na da chig nu ma we. Ta ma si sta ming sa bi sta bi ne le. Di ngar shin ta ma ge nus ti ge ta ngana zu mi su bu thol ya ta yung gu yu du za bai na. Ngar shin ta ngana zu mi su bu ya ta ma pian be cha la chi bi ding ge ri sha zhe duan. Dinje indu za ma ya ti ta bi ta ma ming yen bu shi ta jo di yin bi ne le. Ta yu gu za mi bu le ngo su ngana zu khres na ta ma ge nu zi di chung du dan tu me ba. Dinje shi sha zhe duan le. Yang ngana zu ji zo to li ya cha xia bi ne le ya mi ka xie ge ren yi ge di tang li ya du su tu nan nan bei ging ge ne ta tang de zhong lu ki men ju xie de mang bu ji li ne le min nam ge da du su ji mi xin ke le sen da de ya yi xi da tin zhen neng yue la ti le ti dun ki zhong lu zan men ge su bei ta ma tin zhe shi tuan gu yu du zan bai ne ta ma di tian bei ne su guo ya ne di san yong ma li san bei yang tin zhe ge dao yong si bu zhe ba la tin zhe yi du zan ma san de ya da ge la ge mu tu ne ngana zu zhong lu ge zan men ge su bei da ngana zu ta ma tin zhe shi tian bei ne yang ta ma ge ne
1: 但没事吧这些中路给咱们面具人当地年点是点四月年龄但他们天被巨人拿了中路给面子咱们这些钱有个他同青龙他你固定氧气天狗一氧化碳是吧是是他说给那点给就 那 作用, 穷西北, and new dingy goody dag, and Tamatin Betitang, no sword, gooding sorted, or the gay gets war, well,
0: Gigila. They sell,
1: don't look at Sube, Tamati, that Tombe Sonny get up to see, well,
0: Gigila.
1: Can you be don't look men's daughter power, the new dingy on go, chunt don't miss. Mitula, Tamatin be me supu, Sube, Tamatin be good enough, me supu, Sube, Nusia, Chung Tan to Marval.
0: Nas,
1: and Chesa and Chung Luki, Menze, Sube, Tamati, Tine, Nut, Chung Don to Yasta, Sampatikia, or Maril.
0: They sell. The Kanak Gelaga day as some day at all saves Rasunas. Did they do some bayin? Ananzu Tamadi in Bineleta, Tipsit, Jamina Zosik Jub in Ele, Tunglu Gizame in Naja Yaman and Anzu, that means I've done good in Jessie Binele, Nursing and Anzu Suboya, that the Tangi nurse among which two you've been Jessie Shadid Wala. That is a massay in Ananzu to you and Tamagi to Rusia. 他们给图书是能二手烟所花的。谢谢了。当地他们娘的多点团子给先把给团把俺们他们听给个七十八百多点同屋来住呗，伢们是给同屋的所花是吧？那是。嗯，他们给图书七十八百，写不得他们给图书预备，可有出他们给图书木吧？俺们伢呢，他们给图书出呢，出那不了所花的。那是。俺爹伢希望给他们听不雅思，但俺就是那被动，吸烟所花是吧？
1: 是是。
0: 得是了，真正一对子把人呢，他们给图书第一名的两个男主，他推荐给谢大全爷他们这娃谢大全爷啥的呢，让我们给谢大全爷，你不预备给他读谢大全是吧了？
1: 是是。
0: 俺个男主他们图书我们也的呢，他让我们把希望都听见呢，没想到给他们听别忘给其他苦肉听得见呢，有对子把人呢，他没弄人我们听这个男主就来看住个是吧了？
1: 是是。
0: Sengi namcho, tiringi nganchu parnamen khan ki lizen diyin, jindan ngabe chi sumsoji tiyan zemling ki tama ki tuwa mebe nimu dinje chi tan juje jewa yubay dan nganchu tama yengi nganchu da chowa na lo liya. Mitru liya ne duja ma yin tama ge nganchu supo ya, nukyong khanje ji su yubay te liya da duks tanda seji shu tan shu xin. 유브딘데시 딘데 인디스 바이네 키랄리아 다 튀긴 소에 나로리아 타마게 당나 주다 강에 컨디시 체유엽다 당나시 타마 제니 트빈을 제모도 벤네 딘데시레 켈드즈 마이네 컨디션은 야후여레 라소기 네즈 디데시 체유엽이네 키랑게 간줄리 생기 테지 카방자 레고르게 구직 두게 숨가니 추추타 두게 징아 듄듄고 당나시 간난 주다 튀긴 기디부 상유 위샤시아기 딘제기 탑람토네 간줄리 생야다 저와나야타 당나시 키랑기 가가 라소 다체기 남베 토네 장유 위샤시아기 디부 디토리아 군는유 그수인
2: Nice.
0: ཡོད ཐལ ཐུ དུན གི ད ཕེམེ ཅིང གོན ཆ ཆ བིན ལེ ཁྲི ཁ བ ཐ ཐང ཅི སོ སེབ ལ སོ ཆ བིན མི ལ ནམ ཟ ལེ ཁྲེས ན ཕག ཆ དེ རབ ལ ག ག ས བ ཆ རུ དེ ཅམ ན ཁི རང གི ཆ ཆ མང བ ཅི དུ བ ཐེ རི ནེ ལེ ད ཁྲེས ན ག ག དུ ཆ དུ རི སམ གི དེ མི ན ང ན ཅུ ཐ མ ཐེ མ དེ ནེ ལེ དེ དེ ཁ ཚེ གེ ང ཡུ བིན ཁི རང ཡིན ཤུ ཡ གི དེ ཤུ ཚེ དེ ནེ ལེ ཆེ ཡོ ལེ སོང སུ རབ ལ Timi nan ganan zu kharasna na zhe mangbu ji nai di ne da nan zu lu ve zhong xie ya dian jie mi rim xin ge zhu di zu man na zhe mangbu ji yong gu yo ji ta yin le kiran ge xie da xue bei gen ge ne na zhe mangbu ji ngen nur ge nai ya di de ba le din de ji cha ya ge gen ge ta timi nan ta kuang le ya ge la ge cheng xi se bi xi da su na su ta ma tian bu di ne ta ma ma tian ken da du bu yin ne kiran ge zi se di ne ji cha nyom che ne lo zhu zam ge 통조야기 딘제기 더 정시 유입지를 시작했더라.
1: 어디서?
0: 딘제 인도 자매는 당한 나도 상매 계세다. 미지기 메시지비 나로리아. 로추 시도 자매는 하장기다. 개간 쳐주는 민도 직치와 딘제 시지 발레. 딘제 인도 자매 로추 좀다 통조요 리스도 자매는 상매 운네. 다디야 토난난 거에 단 직치 난 거에디 개심 지지야 숨기지도 발레. 딘제 이메 타. 당한 나 주의 내래 투중 초에 나로리아. 타마 팀부디 ᱛᱟᱫ ᱱᱚᱭᱩ ᱭᱩᱵ ᱦᱟᱠᱩ ᱭᱚᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱞᱤ ᱛᱤᱫᱩᱝ ᱜᱮ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱡᱤᱡᱚ ᱛᱚᱦᱚᱞᱤᱭᱟᱛᱟ ᱪᱷᱚᱢᱨᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱡᱩ ᱢᱤᱱ ᱱᱟᱢᱞᱤᱭᱟ ᱠᱚᱭᱠᱚ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱡᱤ ᱭᱩᱵᱮ ᱠᱤᱝᱜᱮ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱢᱨᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱡᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱮ ᱤᱱᱟ ᱫᱟᱭᱟ ᱪᱷᱚᱢᱨᱮ ᱛᱚᱦᱚᱞᱤᱭᱟ ᱞᱚᱠᱛᱩ ᱠᱤ ᱛᱟᱢᱟᱫᱤ ᱛᱮᱵᱤᱱᱟ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱢᱟ ᱪᱮ ᱛᱩᱨᱤᱥᱭᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱱ ᱞᱚᱠᱛᱩ ᱠᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱮᱢᱵᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱨᱟᱱ ᱛᱮᱢᱵᱤᱱᱟ

0: news tinje medus ma kyo yo ma re sia ge tinje ge ta na ju ge je tinje khwa yeb ji ji sha ji dong ala tinje indu ze ma ina sam de ya amjla ge ta mu tu ne na ju lok tu ki thama sia de yang en ju ta kwa khande ji leng go min tha ta na si nga na ju lok tu thama ge nyu ze khande su yu ba ta na ju ji ge ne shub ne den zi yen se ju ru ba la de ya khande sta na ju ta dan zing gu ve te le ya ge la ge mu tu ne se de na ro na shu yin
1: Lukdungi tamadi en dital lemu chingo ingis ditasin da ngan zu jue yen sa chiru Lukdungi tamadi en lemu chingi ki lukdung tuan zai xin Ti zo di tunu tang chan nui ma la Ti si lukung caka jie xile zhubi gin gyo xin Ti pe chu jiwe gupsu en tamadi cev kandes chigo yu xin En ni gu ting chan nui che ba dene En lenggur che di ane tuwaar gyrne ane pechwe chene ukuwaaris.
0: Nas. Ta dintre indu zamaay na gila ge tanda nganan zu tamaa di tiembe di na tamaa lukdu tamaa siya di yengi kuyo lege chijo di kandre yume teliya sayo shira su na su. Tisa maa se ta nyo se kandre rish tenyo na la.
1: Lukdu tamaa tiwe nyuwe rengsin ki lo ne la ane nyo gyn su yu.
0: Nas.
1: Ane bian cha siya na nyuwe rengsin ki di Rengxin ki duti chepung ki lo zai tang, kinti rengxin ki lupu ki chak tuan ba.
0: Nice.
1: Timi chote rengxin ki lo zai tang, uk chang so ki nye po si ba.
0: Nice.
1: Tugu rengbu luk tuan tama pe ju chen, ninka kipsi da jige to tu xie ba cha xin, jingji geng si so ki.
0: Nice.
1: Neri cipjin po pe ninka yang, ji chi ri zhu yu si, da chi ri zhu yu si.
0: Nice.
1: Luk tuan ki tama ki, tumu ki, Kelong chu ne, dè dè long la wè, anè ngwè bù karca mang du dong dung gò rì s.
0: Nice.
1: Lò du tamà tì dà, pè chù chì wè gèp su, anè chù zè jì xì rù tàng dù nè, anè dè dè long yà ngwè bù yà qì rù dong cè kì dèp gù mang du rù yù s.
0: Nè sè lò.
1: Tè dì lò du kì, lò du kì tamà sì rù dà dì
0: nè. Jì lè.
1: Dijia ke tama si kyun ma res.
0: Nice.
1: Di mienpa tang, tama tang jawa changma di tang nyo zi di jibu jigyan suwo res.
0: Nice.
1: Lo du ki tama di pechu chewe di nyeko mi le tewe kyang nyewe kyang yo res.
0: Nice.
1: Lo du ki tama di tindu ngar si tako ki kuyo na di da u ngubcho ki chetu tang. Ni gu ding zhe zhen long wei, ngui zhe suo qi bu yu wei, an ta huo du, ta huo mi tama gi tu zhu su ruwa, ti ta ngu na, ti ta, di ngar xin tama da jik jik yang, di ta ngu zhu su gu yu si.
0: Ne se le, ta kong li ya amji la ge sep shi ra su na, su gan nan zhu lok du gi tama di na, tama jie ya gi, ta gara si na, tep shi yang ta jik me yin pe ta, di dian jie yi na, ngar xin gan nan zhu ta su gu di ta li ya nu zhu su ya, ti mi yin na lok du tama di na le, tama neng xin gi nu zhu mang bu shu du za mai na, ta ge la ge de ya pe zhi su tu, u chang gi ne si yang nan zhu, ji ge ne shu yi na xiao chai si gara ba la, din jie gi na zi din jie gara si na, mu tu na ya gi nying gu yu du za mai na, lok du gi tuan zai di na le, ngar nan zhu, kyang ring zap na ya din jie shi xia zhi duwa la, ta ya mi ka xia xim na, lolia lo doi tama di ma si chen da tan de gyen de stu de le ine le de tama ra me du sama kli kli ji je da di nyung zu yung stien je ne tama de je tu me yo yan men tama di je ya gi lak so di lo doi tama de ding yin si de gong yin ne twa le
1: du du
0: di de ing de sama ine da di yin yi tama je ya gi lak ji li ya jin de zhe ge yun na le
1: da di tama je la zhe jin qian yong guo ma li di ka yin zhen zhen ni chui din zi su ge chui cha da Lukdui tama di tama juwe lakcha zi mirungwa song yu.
0: Nice.
1: Simju, da kuna zu simju na ni an wunpa an tu yu rinpun na lukdui tama di tina ni gu ting tang cheta mebe tewe rengxin ki loe ne tang lo jen nying zi ne so po we nying ga che ru zho si yip tang.
0: Nice.
1: Lukdui tama di tina tama jebe sambo di kia kuru meba.
0: Nice.
1: 天天参下呀是的, 就没事吧。 马赛特通，你母猪，鹿猪他妈他，他妈娘都天白，爹他了，天外讲给儿子吃着啊。嗯，那是。他娘被驯鹿鹿穷给，你鹿猪他妈天呢，他妈给，天白尼古丁，得几百个月是。
0: 내세라 디제 인도자 마이 능은 안 줘도 그래서는 타마 티야리아 춘진 치야 인삼제 로그도 타마 데디야 디네 베트 눈 주기 치다라 리샤지도 알아 지란 제에는 기란기 그래서는 로드직 팀 탄탄듯이 로다 배추게 제부 잠레다 디데 그래서는 특히 남에 나서 지타이 난자야면

0: 도덕대네 루티 고토 따디 지단체는 디클레 갖고 있네래 따 그래 타마 안다 텐조 손다 은주인 바 자신 아니
1: 페니 퉁그르발
0: 남사 퉁그르발
1: 지지
0: 아니 디네 아니 뇽루 뇽다야 손데 타마 텐제 진용도 돈네 은 타마 제바
1: 센
0: 자신 넘규 님지르 카세 타마 숙심시 튕노와
1: 아니
0: nam nimjila ka ni shu tingu yun an nyung si jyeong ju shu dos da nim ka se che sun terin sa ho dina jyeong ju ma se ho dos ma chung nyung ru nyung dan ji je di nyu zi de le nyung ju ru ba
1: shi ji le
0: an an do da ka se ge chap che je tama je ya sun de da ben
1: cha sa
0: tama ti ni chop ta lam sa gi chi ri sa ya sun de da yā mēn jī ngēn bē sōn dē sā sōn dē jī jē nē chōng tāng tū tū dā yā
1: nās
0: ān dē bē chū yā wā chē nā ān dē tāng tā yā wā chē mā chē bā chā chā nā yā dē tāng tā nū bē yā nū jī xīn tā lē lē sī rū bā jī jī dā dē kā chē chē bā chā chā nā sēm kāng kī lū chī chē guishu zheze, anzu yung zhe di chebe. Da kaxi di ndo di kare, di ne mo chungpa cha xena, an men ge tama zhe yaak sun de. Men zhe ge tama zhe yaak di, an zhe zheng di, an da am zhe la zhub dung ki gu zhi wo lo, an men zhe di pe zhu dan zhe, an ga zhe chung zhu ya,
1: li zhu chung
0: ya, tor zhu ya sun de war ba.
1: Zhi zhi la. Nga nga zui nga gila ge sepshira su na su tamaa di ngun ne da kongla yi nele le zay na lo le ya shubri da su su yingzi cui du zima na di na lo ni gu ding la su ge gen che zay da su go yi nele da tamaa tiin du be din zay ge da nga zui da mang bish le rwa la din zay du zima na gila ge sepshira su na su tamaa tiin du zima da jing ne kira nge da tiring ge le zay gu zi na tamaa jeb di ge zay mang bish du zima na di le mik zay na kira nge tama di ma xa ya gi ta di lo di na shuk chiru dan ya zhiba la zi tan tang na xin kira tama ti nyi chwe bai gabli ya ta xin da cha le xin da xin na mi na dha ya ma na xin da xin ta gi xir la so chwe bai din zhe ki tablam che zhe kui na wa di pa kia ru ju ya zhiba la din zhe zi tan tang na xin kira xin na nga na zui su bu na lo li ya ta tama din zhe zi ta din zhe xin de yu du zi ma na din zhe tin du yu bai lo shuk chin bu cha yu du zi ma na ta so rang ge tan kisi dinde tama chubi ina kirangia ya chile ki semkam luti la soli ya ta dinde luti cheba dinze ina le mishenda liya genji chib tanda ngan zui tade jizo di ina hajangi yakuzi li semki kumze gares na susu miki liya nezi kaki mo tabi shishan tama je ya tanda ngan zi ditangi nezi kandre shumi ne dhba la ngan zui da gegam ne si ju rib tan ribu yubi zama se mengang ka ne ina le amjila mangbuji yubi ta chagin hajangi yakuzi dhba la dinde indi zama ina taringi ngan zui juja kubi tama je ya ki nezi decha shami ne le jizuo ki ta chawa zhudi ki to ne kirana kasi ka ne shokpa nangin dinde shudu zima na kirana ge ta ditabu anan zu ta tablam da dun zuzi ta pechun na zo danje kanda kandub ge kirana ge ditangi chi tu tamadi jebi na yawushira yori samgi teza maze ta anan zu tingdu ina mi mangbuji ina lakdo kabali ya ta daya di ina gendar shu sum siya mewa ta tuju mangbuji lakdo kabali si je shugo orwa la dinde indi zima ina ya sheda ta jendu yuwe mi jingu na chashabi na le kirana ge ditan zhuwa yuwe nyen che tan tan nishin APP la so ge nang tuyali ya deje ina kirang di kuto ina dha yaman di karesan samlo la so kirang ge ta seb shtok tubje rimshi maa shaa tubi na yawshira yori sam giri dunga la lese lese na nga nang zu da tando kong ge nang tuyali alo le shubri nga nang zu da jizo kyun yong ya dinde gi penyu tan denbe da chada mangda ji yu du zamba ina chile gi tama jube seb shu di ina le kandres che tse gu yu na la kila Ta di nga nga zu kandres se je chebi na nga nga zu dinde ki shepshu ji nyong su che tu gu yu ba dinde si yung gu yu na la.
0: Ta nga nga zu nam kyun ne cheba zi zi nile menga ka le di yori.
1: Nas.
0: Di kare zane ki kwa di menga zo le di kare je ye men zhen si rwa.
1: Ri ri la.
0: Wo ndi le yori.
1: Nas.
0: Di ne mzi la ki zu dun wo la ta ni men da nyam do zi zi le je tu ri si.
1: Nas. Lese lese.
0: Di le ndo le kaba zi le giwa duwan le kaba zi. Di ne si le go le go ge. Le go ge. Nga nga sum zi.
1: Nas.
0: Ndi si zi le tama je tu ri si.
1: Lese lese. Da gila ge kwan li ya sep shi da su na su nga nan zu. Tegar tama ju bi. 다 탑시 조디나 계란게 맹갈라 소피제 딘데 루드나야 타

0: Langkhur Choksa, Yadang Jubshi Lakzam Sartu Suyu. Zudun Chirin, Ale Sudin Chua Di Ngan Gyu Rinbu, Chungmi Ridun La Nyanbe, Mangzuo Di Ngakchu Tsemi Tobyu. Tedang Chepjik, Chamdu Chonggirki Chuyu Nubat Yunche Mibara Shibza Jendu Dangxin. Niwai Lu Xerin, Mingwi Guru Chiwa La Dangdi, Buglam Nyujie Chumi So, Chenze Ki Chetam Nangzhen Chene. Chungku Yume Sao Ki Donglam Chawai Nitsu, Chua Yongne Tito Chepari. Ngujub Ki Chetab Teda, Digui Ki Jibay Shibshu Xenze Nude Ngan Gangxin. Choyongne Chonggirki Jikshu Gyoba Sartu Dwebe, Mangzuo Ki Choye Buje Tang Digi Ki Sorna, Kayu Lagyu Ki Tordi Chungyu. Senglenge, Ngeri Segui Ki, Chongsip Xiongnan Ki Buje Rengin La, Guntui Gundi Dangdu, Shamla Tigor Ki Nangdun Shibze, Yishi Yangjian La Nelenge Zoro, Ngozhi Nengri.
1: Senglenge, Nyewe Luxie Rin, Ngeri Segui Ki, Chongsip Xiongnan Shargyu Kuryu Guntui Lesu Qinne, Xingzhuo Mangzuo Ki Chirgyu Chagi Ngunse Tuibu Lesu Qinyu. Minghe Pada, Ngeri Segui Ki, Chongsip Xiongnan Shardong Tupze Ti, Jili, Chikzhi Ngadong Gubye Chukju Ribdun Lakzam Simbata, Zong Tan, Xiang Chong, Chagin Zongbe Jigzui Chongzu Jesu Shardui Tupze Gyeje Gyata, Gyeje Gya, Gyeje Gubju Kubdun Je Susur Sin Yubzhi. Long Azin Jubshi Bei Rin, Ngeri Segui Ki Rimzi Gimna, Chongsip Ki Xiongnam Sertun Gertrui Namcha Nishu Laglen Dawata, Lamse Jili Shibge Dunju Tundun Junba, Mangui Gor Tungjuru Julhazam Dane, Xiangtan Chongde Nita, Jigzui Chongzu Ge, Rengchong Chongzu Jungi Jegi Shardun Netun Takju Che Yuji, Ngeri Segui Jimzui Genjin Ju Zugzui Todam Koyi Ginkuwa Yuanlin Ki Ngozhu Chebata. Kwanki, Jilu Nido Nishu Zizhu Loro, Ngeri Segui Ki Gerzi Zong Mami Xiangki, Gelam chu gu sum lam ti ne nam chen chong zu par ki lam che ji le dun chu lak zam sim be shung lam ge jun le cha lak len da wa da mang wei qian guo tong zu ni lak zam sim ba ta nam chan jun sim be ji nam chen chong zu ta ur chen chong zu xia zui ge guo ku gong tu ge ta gelam chu gu sum ge zhe zong ki ma mi xiang ta ya zhe xiang ge ti par ge ning bu par ki ge jun nam chan ki tu gu le tun le gu de ding bu dong ge ta nam chan lak len da ji gelam chu gu sum lam ti shi bu xia dong tu ge ta tu zong Silipu Chongzu Ta, Raga Chongzu, Shadru Netun Takju Tumne, Chagin Zombie Jigzu Chongzu Shadru Tupze Ti, Gyeche Gyasingu Yimbji. Ngari Segui Ki Todam Ta, Daugyong Jigzu Gyurju Guntui Ding Sabdu Dane, Lambun Lamlu Ta, Daugyong Gungsi Ta, Nyamle Khan, Xing Zhobaje, Songdu Jewe Guntin Ki Daugyong Chidan Cuisip Chedi, Chile Jin Ki Daugyong Bungka Zune, Daugyong Letun Chumra Jin Ta, Chuyje Jin Tu Chukyu Le Gudi Dan Yu. 明儿日我这次归途到江滩见证来日的实际间去公司端塔到江开会到电白开来我约吧塔起来你们来看出去了咱们塔创始兵来到江我启动给他送去所及去原点去到江来个人就约不是龙阿珍就是被人人在给呢原点去到江忙于国同居住送了咱们塔到江来这忙于国同居住你了咱们单位熊蓝去写不许你把他快给去这托了电不清约不是
0: 新的女岗品种野狼女岗及女兵拉长，国同志们也懂得点。品种的念头，不在特别偏见的老不绝。中国新的女岗品种野狼女岗。三个连接，听的品种农村年轻脸孔，拍个农村及深入各地观众识别来前，学堂大家欢迎。来前提，总之经过南开电子栏目拉长，谢谢的参与南开，你们听听拉长不上针对了你的。
2: 谈的你, 비진키 추즈 쥐피 닥다지.
3: 니카라니,
4: 니,
3: 배정 룽치 년치 레공, 배게 룽치 이.
2: 谈的你, 윤투 쉐치 레체, 편종 쉐자 쉐바 동규 투츠리.
5: 편종 쉐자. 멜로동차 도마니웨 사투 징네 듀지 주차
2: 펜종 시차 릭숑 캐왕 도미에 닝쥐레 충비 시르비 송주
5: 펜종 시차
6: 생각나부터 군감사 나난소 펜종 시차 집에 준비 시디를 제난 신제 총알 가로체 我听的来自己做中修建电子路不一听的平中写的写别军队协力来才能平中平路所里路清洁建设那么多别拉丁的学院建设那么多别拉尼记录行动各别东西团结了写字创建突出不大公路中你怎么来说空人你接帕腾不大免费开往突别那么别听个能行这些同步跟别进入期末啊明晚拉进去开把忙不用写不了多些别一直别念其他 chitang suri, namri garzi, lari, jimso, yiksu soliya tuba jashir nanyun yuashi. Chilu chikton gubja jish kibding lor, shizu sanay menzi khanliya leishu nanchi, namri garzi lo dutum jiktaan, pyo men shimju kichali nama masin. Shar chung to tangataan jimso langze ki junjang wardin. Mingar pyo ki gwenditaan, mi ger mangboro, kong ki jimso taan, rimen juze ki zamja minyungwa, jimbi nanyu lan, loma ya chutang sojo nanyu. Tene jiru nido juji lor, pyonjong pyoluk suri lopchen le suri rimchambi lomni lang. Jiru nido jungi lor, pyonjong pyoluk suri lopchen to le yun nang che taba liya pyonji suri tan namri garzin ki sheja lopchen nang shimbe gangshin. Saka nama tso. Xiam liya gen su nam top gen lang ki jim su lang zi guan ne chidi nang gishin. Gen lang gong gamsang.
4: Gong gamsang. Saka nama tso. Tiri nga chedi shi du lopchen tene ngaran zu pyoluk jim su shibe ane lak zi ti gorg lang ya majik shue yinsu. Da tirin di chadri shiwe di nangdu sum gwane ma shuzi shiwe. Nangdu thangbo di yinba inna, ngaran zu pyo gi jimsu lukyu jikdaan. Nangdu nipa di la tayo ngaran zu pyo gi gondika la soba, donzu nanglor yuwe. Ngar gi ngaran zu tuyurab rimchung gi chonji rung shiwe. Bechon gu tsamchaka damsi xe donzu jozaya gi namba di la ma jishe shuzi thang. Nangdu sumba di la ngaran zu pyo gi jimsu lakleng shizha khaji nguru shuwa chaya nangdu sum guna maa shuwa dinda jiin. Anda thangbo dil chaya wa inna ngaran zu jimso shiwa di tanya dila jiju chigudwa. Tanda pyo gi jimso sige di tanya dil chaya wa inna ani zangwa la inna jimso mangchiwa labguwa ra. Uyugwa la inna ani lapsu sige duwa. Yang dume nga la dirsu siya la songwa dindaya gi ngaran zu tanya dindaya mendo dindaya wa ra. Da tanya dita chunguwa jimzan khara isa na ani jimso shiwa dine So ngaran zu lakzai ti, ani gyubzai ti lido cha. Ko gyu di jimba amya na di sanay suwe, ani dambaa agri ki yindu, ani di la ngaran zu jimsu si chani labari. Da di lapsu si labi yindu, ani di sozai ti ngoo di, ani ngarab ngaran zu pyo la nangba sanjia chulu taba na sumji, lakzai di shepshu shu se, ani kacho di zochi shu di, ani ngaran zu nangba sanjia ki, ani chulu ki lagu la soba, di da shengia ki. nangdu yindu, ane zochiwa dilato yini, ane lapsu chayani, tabarla, ane dindrogi, lapsu dindraduwa. Inna nga ranzu, tingsan chayaba yin, ane tuanjik ming namra su chayawar. Inna nga ranzu, maa shibda chayani, yishib chayaba yinna, ane jimsu silaba yinna, tadi kyabshira chenpa chayawar. Jumza khayan zana, jimsu sudu, ane ko gyubja di damba, jimbal do yini, ane nga ranzu, sozaya di, ane lhasyangne diwa, ane mis yume shangne diwaare, ani simjaya la sokwa sondru shangne diwaare, chadang chigo la sokwa dindayage, ani simjaya la sokwa kare sonya sochokwa dindayage, ani kyabchewa rangshinjaya. Al hapsu sudi ko kyabchunga namba chiyawara. Jumzang khayasang ko lhajangjaan sobe, ani sohsige sochiduga, ondi sudi dindayage nganchu kyaba yueba. Yang hapsu sige di chik chidu yang jimso leo kuku yueba, yang jimso dang diwa yueba, ani penna sesangki gundra suya la sokwa. yang na ani lu la lu ba ani lima la so ba tin de su ya la so ba ta na ngaran ju lap su se ge di ani thang ga chi ge ge to za be na thang ga xiang ne la chi ba la so ba la chi ba se ge o don zo la ya ani ngaran ju lap su se ne ku gu do ga o din de su di ta ngaran ju ri xiu ne ma xip zhe yi wa chi ba yin din de ge che ba yo de ngaran ju tan da pyo zhe zhe zu chi me nang la ani jem su se ge di la ri xian din zhe zu jiong do ga jin be la su ge di la ani jemsu yin sung gaya dindra yaan, jishen yung gaya dindra duga. Da donzu changma, da hobde diya bayin na, da jaboro juwa, da ina ngaran zu samshi ma shibda shu bayin na, ane donzu kyabchunga yu yor. Jemsu sige di, ko du jimbal la diya ne, ane sungnyan na zwa suwa dindra jilu kogare ma do, ane du jimbal diya ne, la suwa jikran la koba yin na, ane ko jozayam yang na lakshi di, ane nangdo di kyabchungju chabe, gyoyan dindra duga, di sungdu tanya na chabe yin, ane dindra kyaba yor yas.
3: Pyoegi shirila gyunga nangsi panangji kaadi.
2: Pyoegi tingrib kewang ki rikshun sungling tora.
3: Tadakegi senshimaki, pyoenjong shirishibi gyundu shirili zingi.
4: Tinyang aranzu nangdo ngoyos chubwa tila. Nga dhagin shubha nangshi, ane luju na shubha inna, ane thomzaam zochi shu sumungu sorchi la yechana maa shubha yaga yu sari phaji. Thomzaam thangul 디나 담바 나타르 마란주 선제 추루 펄람 마타로 영원라 아니 펄라 오늘 짐스 럭제디 유미스게 따디네 마란주 디세마 슈브르와 디송도 마란주 펄 미리디니 초도 제베 아니 강중 사도디 경라 아니 미 디 초도 제베 디 루준의 제베 이나 아니 사원의 덤베 마란주 무메 아니 미 초도 제베 아니 가율 당 두제라서 보통 존네 아니 등상하게 디 서제 마란주 서시덕제 제마 마란주 표라베나 참들 가로라서 봐 아니 딩지당 능주현자당 딘 공부 단다 메도 정라서 보통 존 아니 사와디네 니발 제베이나 아니 마다량로 시도량아도 밝기 아니 미릭 초도 제베 아니 로주딘데 이외베 아니 방다 니브로 봐 마란주 방다 던저 문제 던저 대베이나 아니 디낭라라 rūpēl tēn, anī kāpilā sōkwa tēndē, yōpa tāng, anī dūcēyālā sōkwa tēndē, tāmōlā sōkwa, xīngshēkīyā dūpēyā sōr tēndē, chī sōr tēndē, tēn mācē tāndū, anī zācēyā tēmbarwa, tā zācēyā tē tēmbē, shūlā, ngārāncū pēyōlā, mātāryā, anī, zamlēngi, anī mīrīk, jīyā ngārāncū lūjūk pēchā nāngshī, anī ngārāncū pēyōlā yāng, anī, lōngu shiatō ngādō ngōnyā, pēbē, dūjīmbal tēbē, anī, zēyārīk sūyā tāng, dūjīmbal tēbē, anī, chik simchengi sukibila sokwa tindra yuwa bata ni sabi shiraduwa tanda karula sokwa tanzu nyebe zaje tanzu bati lakzaya cheba ina din tengsangagi ngaranzu za suyungegi suyumaduwa tindra duwa bati za dreema tindra da dine za tanzu debla ni rimu nime na zogwa bata tindra duwa ta tanzu ne cheba ina ngaranzu jimsu lakzaya di longu shido nga dungu ina pibia ni sushingu yuwa bata kongkia tuwa ta dine ngaranzu pyoge lujuyu ikzal ne yuebane shuebe inlani nga shuee di dire pyoja tangbo nyeri zambo yabon nangwa kubsu pyoongi ani sheba je jungi sige bena dingshi shawa sige dindraji yuwaris chayani sungduwa di gabla ani dingshi shawa sige di ani sheba je jungi nangwa dini kuongi dujimba le ani midang sokja la sokwe ani sondru nazwa dindra soy tuku yuwaris chayani di sudu ani da luju yugi ngaranzu ikzal kuebe ani da ngaranzu pyoge jimsu lakza nga shuee di an dagaman jine chayguwa le Tā dhidhū yu gā ngā rāñchū jimsū dī pēchī yu ngā rāñchū tāndā pēngu chūlū tāng anī jēsū tūmbē bēnā pēngu chūlū nānglō lā lū tāng yā lā sōkwa anī chāshīng gā rī tīndrē māngu chū yu bēnā tēngsāng yāng yu rūpa dī tōyōng tāng lū lā sōkwa sū tū anī sūngyē nā zōshī sū yu gu rūpa tōng tū sāma ngō yu mā yāngjī mē nā jimbā lā sōkwa yāngjī mē nā pā lā sōkwa lā sōkwa tīndrē chī tū anī lāk zā chū zā chāma yu bā chī ngā rāñchū dī ngō yu ngō rēs Tā dī nē ngā rāñchū tāndā Sanjia chulu da jebe, ani tanda jimsu lakzaya sikarabe, yang na lapsu lakzaya sikarabe. Di ni zo maranzu tanda pyoola tariya di sanjia chulu unye bata tui chungba latoduru nyanjaya qabla, ani maranzu pyoola chungba jire. Ta di la zo maranzu lujyu yigza dunzu nangwa la manguchigi di sungduwa, tangala sokwa rime jozaya di jeda di mangchiwa, ani qab titu yu janaagi tanzu nyan jangbara yas. Tanda jimsu la sokwa, tindya burgu rik di jeda changma, qab titu yu yung. Pyoda taa nishuyuk ane pyabu di lungbana zu taa jen dine chungur siyane lujun dine sungguduwa taa tunzu le jesi chiye taa pyaji dinde yugurwa. Di sungdu kangdaa nga ranzu pyola di sanja chulu unye bata tui sungdu ane tayo nga ranzu pyoga taa lasuye ka jimsu siyane taa ane tanda jimsu lakza tunzu sangma qab tui dine pyaji pyola gozu kaya dine chungduwa. Dine rinpa shindu ane bija chunga yurim nanglo la ane chuja sungza kambo. Taa kongi qabsu ane nga ranzu 정매팅그래 지르 표기 중에 최용 비제 신부시라 중으로 와 아니 학벌도 별로 얘기 됐었나 윤두 아니 얘기 뒤 쇼진일 때문에 양육 중에 상마야 이렇게 침받아 두 정도 아니 공교 바디 말한 저 표기 사자 디낭로로 고점을 마셔 봐 아니 바디 자나 자갈 배유 리유 단다 신장라서 와서게 돈주 바디 사주 돈주 아니 중요하게 아니 저와도 싫어하게 자침 부주는 두 아니 중요한 선배도 직봐 말한 저 단다 표고 짐수 낙자 태양 아니 그때도 그 자나 자갈 배율로 써고 던져 김제 계급도 미리 던져 때 표준 그 낙자 던져 아니 주 시다 주 렘베 루주 낭도 세부도가 때 컨데스를 봤었나 배나 그때도 루주 던져 익상 낭도 디송도가 송전 겁라 아니 말한 저 라사 조낭 쪽라강 다 아니 자다 라무치 쪽라강 써고 던져 유림 낭도 아니 아니 군다 던져 생활 겁수 아니 배발 한 게 뭐야 군대 된데 동료여 말해서 비베 스튜디 컨데스메 아니 하고가 말해서 비리 디즈운데 겁디디 아니 자갈탕 배율로 써 봤던 돈이 아니 반디 군대 수용 계약이 낙심이 된데 된지 시자
7: 돈절 때는 아니 비배님 뭐냐 뭐 장제 정벌에 제일 루진들도가 와다 디스

0: Kar na men kang, jie ri che ri me kyang. Ki ki lu sim di tang le, di ne to kur xiu. Par na men kang, men ba sang bu ngak sang.
1: Dari yi nye de ya, jio tun zong di, ta chi bian xie ne ge guo di yin.
2: Zong er di, ta di cheng lu de yin la. Cheng lu de si ne, ngan zu ka kyun ge.
3: Ta di rin di ru, pe su ar di be ge, sui kyun ge, mik se ki jie jio, yok jio si. Ta nang du yin ka xie ji da, di ne.
4: Zong di, ta lo zhe ne ge dak jio si zi, ta tanda lo zhe ne du mang bu yu zang, an zhe ge guo zi, rak zang si.
0: Long ki, chen bu la gu ru we, nying dam ki rue mo. Lê dân đi gửi nè, gù nì đi đi thang thang yong ảnh mưu.
5: Sáng lập gửi bè đi thang đi, nhì mơ rì là chồng bà chì, kháng xì nì kè sông ảnh nàng, lưu bù tùy đàn yong mưu rì.
6: Bông bà yu, kê bà yu, lạ bà yu, kháng bà yu,
5: chồng bà chì, sơn bà kì, lưu bù tùy.
0: Tanda, kirang ki sen shi bo di ni, pyon jiong long ching nian ching li hong, pyo ge long ching ki, par nang mian kang shi bie, di tang lu ji li cheng yi.

0: Kwari na amjila ge lungne singri ne ge tadi ne da tang di khara ji dang chi cha di ge la ge khara su nong zhu xu xin bar ba la. Xiam li ya ge la li ya gen zhu xu ya di yin da. Pyu lu su wa ri bu le da ke bar ge deg deb di khan zhe yi me di. Ji ngong zhu na ro na xiong yi la.
1: Las las.
0: Nas.
2: Da pyu lu su wa ri bu ge ke bar ge deg deb se di da di yin na da gu du zang la ten zhe si re. Tong ma di yin na luang gyu yi gu na da gu gu ri da. Da di yin yi gong du xu bu nang xin yi gyu gin du wa.
0: O o la.
2: Gyu gin ben de bu cha xia na da ga re gu ju mi gi ka si la di yin zha ba yin nang zha. Semne chi zha ba yin nang zha ruwa.
0: Zhe zhe zhe.
2: Da ga nang xin yi ga re lu kya zha ba yin nang zha. O jong dar chi zha ba yin nang zha. O ten zhe gi da ga re jik ten zhe gi che yung du zang la da ne si di jik. Jirtane kare lakwar tu turu rukwa ro.
0: Oh, lasi lasi.
2: Tidriki kare penna tabo chasha na jumi ki kase tenra na nazate langyong ba.
0: Oh, lasi.
2: Lua nishi tu turu rukwa.
0: Oh, lasi.
2: Gedi kare sobo kya ta na ta nazate langyong ba.
0: Langyong.
2: Kare lua gyuyi gu na ta ku.
0: Oh, lasi lasi.
2: Ta tini ki kare nipote la zeni ta gyu gu na ta ku. Zeni ta gyu gu na kare ta tashi to yu ta tiri mangu ju yore tili ta kebar ki kare nganzo ki pilu suwa ribi ki mikse ki kechu yubi ki ta kare tuk tup za dang chu ji. O tiki la ta ku.
0: Suwa chu ji li ya.
2: Oh,
0: lasi lasi.
2: Ta tini na dangbo de kare za la ta ku. Rwa, tsa la te yun tu tsa la, ta tsa yu ten tso, o cha la, chung kare ta, yo ti yin pa kare, tongpa ten te yin pa.
0: Tongpa yin pa, a, lasa.
2: Tsa yu cha la, gui jing, jik tong xe te xe.

0: ngoje doling ge thwane thigi gyurpang om
1: simdam lhopu jene me che kidu ling
0: thirep ge rang xie lu gyu ge gen chi
1: me che kidu sa chung ge deng gyu ri ri cha dam ge chi wa de ne sen pe nian tu ju
0: ta da ke ge sa gu chu bie li zhe de ni ngoje doling xie bie chu gyu doling li zhe shi

No, sen nam cho nam cha ru cho ne dan nam be jin mi si si be su je yin yin pe yu ko chu ti ren ki nyam hu nyang ge le sen ki nang den chang pe sen be yin nam cho yin no gam go jin ren ga zuni chen sen bu tan ni sen na shu wa pe ba ni wen ne to jian na shu ge ma se ko me su se di ga zhi long chen ki sen gen chu bu hen ge le pe je yin nam cho sen ju zhe bu yong be mi den xi wu yin ten gen shi den jia guo

wenjam ki chemu kyin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nawa ge kusim ki chemu chincha ki dawe khulgim thogang ki kyin su remu sin dawe tu chi chu ki ni si la lhede ki kuyang chen zam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kul kang si bi li chen yi.

Sastan Dembe, Simbabon Hengge, Tsemundili, Tananabal Hengge, Sengutsobe, Lizendini, Punjong Longching, Yenjin Likong, Puyge Longching Ki, Dawigi, Kurkan Shibe, Lizendiri, Nalizin Zokyo Shuken, Gedjunyi, Nansu Lizendi, Ristawani, Nime Parki, Nindar Tsemu, Chuzu Jutan, Gam Shibju Todungu Yube, Hengge Nansu Lizin Singoya, Gusuyi, Tongon Kumu, Nabal Hengelia, Simge Wena Shibe, Bedipti, Nanki, Liu Niba, Sangyan Kangyi Ma Dui Bar, Gertin Yang Yang Chorwa Gui, Shibe, Zumi Di, Nyamju Shuyi. Simbabon Lingge, Lingja Ki Kurkan Shi Puputang Jawe Wenjam Ki Tsemu Tu Diri. Simbabon Lingge Gyan Nyenji Ki Ngedup Tang, Chisin Ki Kurbu, Gyobdu Gyurne, Tede Lulu Ngang, Kumu Gyanga Tang Nyamtu, Milam Ki Shinkam Su Gyotup Gyu, Dumba Nyingwe Ne Jang Yu. Tiyang Gubgar, Nganzu Simshu Nyamba Mayin Bar, Chaletang, Lopjong, Tsoa Soki, Nuishu Kengrong Ki Nene, Gule Kabingiri. Bichashache Shubina. Xiene Song Matube Lopam Tang, Mi Xienlia Song Matube Chinsim. Xienki Rengilia Samshi Matube Gyonan So, Simkar Gyatre Manawar, Gungye Lulush Gyonan A. Sengye Namso, Tugune Kiralia Chawa Sengye Kanche Bine Zha. Tangne Xinki Nebab Sangye Kandrejil Tu Yubinele Kechi Shui Diyina Tsangme Simna Loliyina Gertin Tsor Tube Dindreel Ki Karesna Da Kirangi Nebab Sangye Yineri Tangne Xinki Chawa Sangye De Don De Guyudi Kechi Mbushis Che Zomba Bokurangye Sunshala Kekbar Chebda Tangne Xinki Dungye Gine Su Kerwa Tangne Xinki Yima Simbe Chumche Matoba Soki Gubliyina Ngato Ne Gertin Chis Che Tuyong Kakuri Kisi Mishi di Tse Nye Jin Shiliya Jongda Tup Mebiyina. Nansui Pechin, Ta Ngaya Lien Yenba Dindze Chekwaya Gyumtsen Kariyina Samje Kangra Naya Yineri, Kunzin Chia, Dindze Yonsi Jiri. Chua Shinda Nye Samdangji Shubiyina Yan, O Lungda Kuangla Pipta Chawa Lamzhu Yungwe Gubliyina, Gertin Chis Che Shukri Dile, Yinele Dati Tu Gyun Tu Dindze Gichin Zor Tang Naya An Dindze Gingla Tu Nye Gertin Chis Shungi Di Gombo Ruba La. Dan lamzhu gyuje chawa sangbu shi chungbi yina rengi liya di top gui ngin tang tang nai shingki wei shing chamba shing yinba ma se tana tiye gyan lu yinba zimbar tando ma dan ya da tiwe ya kharis na maungwa goya mis nye di gebe libli yin du din regi kharis na rengi shi jiyor bal mudi chebi yina zomba pokhuran ge gubde ya chenggu kintish na yores shubi yina da tu yu ne kharis na chawa sangye khara chebi yine le gishin chi din regi chingzor ki samlo ji yon goya da Na tuyu dian tu din zhegi yang samlu na lo li nye tubshi chomu yi na nang kirang ki mi zi yang kharis na lembu ti li ya pendo yoris jie sun sha Da tang de gub li yi nele lam zhu khatsu yi chiwa yu bi yi nele mi mi zi na lo li ya da dapa dian ba meba din zhegi yin duin zimba tanda yu gun yu gun tanda meba cha ya la sop din zhe nang zu yor ba la din zhe sun zan zomba bewe da di yi nele bi kan zhegi li ya sha yoris shu bi na lang gu yu ka yi chi tu ni ma jas jie sun sha la Tugyunay nganzuida susirinyi liya chawa sangbush chebi nile yaa nimajik diya kharisna gyundo yon yaa kiraan nebab sangbura jil lebi yu nile yaa di kharisna dagwaa dinda jil diya ki nebaji meza di nile da mida kharisya yindu yuzamba yina nganzuida tuzu tundu yuji na loli kena liya lamchu chungba diya guo khuwa jay mo shu bar sim na loli yaa kharisna da ngargiya tang kinti sosh leje tuyudon di na loli yaa da yinje shu yaa dinda ki kharisna nangzu yungur bala Dinda sun zan zubab yu nyebab tu daga dudu yi nile kirangi ngargi tang kingzhi dinda ma nabar kingyong gi nam gyur tang rengi gi chaju la cunzi nimbu chi guba ma se chingzor ki sambadi yi nile pa torma nimbu chi riz chi chinggui nan sha Ta yang gubgar kares na nuzi tang parche kuija dinda gi gingin gi dinda gi ru zingbe gubli yi na chingzor ki sambadi gumgyu gugub sangbu chi riz chi sun sha Tā zhōngbā bā khurāng yīne liāngu nē kārēs nā tūksīm dī hāchāng kī gyā chēngbō yīmbā, dīndrē jīg tsūyōng tūbō tūwā lā. Xīn tūgyū ngān zō chāshāb yīne lē tā rīngī liyā nē zī tāng pārchē kwe chā dīndrē yōng bē gōb lī yīne lē chīn zōr kī sāmbā dī guam tū yā dī hāchāng kī kāgbō rūwā lā. Khurāng kī yīne lē gōb tū tū kī kūr yū dī yāng āwā tāng zā chā bē nē zū dīndrē kī gōb lī yīne ngār wē ngān zū lō tōb tāng lā sō lī yā zhōng tā tū bē dīndrē kī kūgab sāngbō jī rē sī chā sōng shā. Dinde sun zang gub tu tu yi nile kiraan liya da kisi nuiz tang kwe jay gingye parche sun de che du zamba yi na simtu tang kangra manna war
ཁྱི ཕྱད མི ཚེ ལང ཁ ཁ ལ ཡ གུ རེ སི ཆ སུན ཤ ལ ཐག རང ཞི མང ཚུ མི ཚེ ནོ ལོ ལ ཡ ད ཐུ ད དོ ལུང དེ གུ བ ད ཆ བ ལམ རུ ཡོང བ དེ འདྲ ཁ ལ ཁ བ རེ ཁ བ དེ དེ ཡིན ལ ཁྱི རང ལ ཡ ཡང ཁ རེ སི ན ཕར ཆེ ཆེ བ ད ཁོ ཅ ཆུང བེ གུ བ ལ ཡ ལ ཨོ ད ང ཐ རེ ཁ རེ སི ན དེ འདྲ གི ནེ ཟུ ཆེ དུ ཡིན ལ ལ དེ ཉེན ལོ དོ ཐང ལ སོ ལ ཡ ཇོང ད ཐུ
yinele ma majib na ya ji da sem na tenbo ni ya ji ti man che kiran ke nye ne sem na liya ti ti yawo chnan je ge tin chi s che sun tu ba din de chong bi na kiran liya da me zin la bu kan liya khwe cha da pha chen yun du gi tab si yawo chi le gyu zu re s che zo mo bo ge wo zhen nan sha la kiran ke yinele ge tin chi shu ya di da tu na miang simul jang bi na ti yinele me zin me nga da bu chi che re s che zomba po khurang ge sun sha la man zo yin ne le chung du ne da lop ti jin be ge bli ne le din je gi che du nan ge yo ma ri la ni pa me yin ne le da ren yi pu zu li ya ya ka des na ren yi le par che dan je che du ge rin che shu ri s che din je gi lop su na yo ma ri yin ne le da din je gi du shi ji chong bi na ki ran ki tu yong wen so yan na li ya da ka des na nyam nyo ya wo chi cha zu ya din je gi ka des na zomba pyo chen gui na sha la bē chā shā jī shū bī nā, xī shī yun dēng kī yōng sū chū bē kē bē yī nē rī, dā nē xīng kī kē dū pā bē chūn tāng dēng bē, yāng kī wō khu nā zhūng nē chā shā bī nē lē, mī zī lāng kā chū lī yāng nē lū tīng dē jī yū bē dī yī nē lē, nyōng tō mā dūb zā, yāng rēng nī kī mī zī dī chō lā chū nyēng, tīng dē yō rī sī chē, sōn shā lā, zō bō kē yī nē lē, tū yū nē dā khā rī sī nā, tīng dē kī tō sām jī kē jē, rēng nī lā chā wā sāng bō kā rī chē bī nē rī, dā nē xīng kī nebab sangye kante jil hongde yubi nele tui da nab guin tu gachin chi samje kirangay kharis na rangyi ki lotop di manyamba mutu mizil langali ya dungyun nangyu chengu shu sha la

0: Pen jo lung chi nian chi le ku pe ge lung chi ne tan de lung chi lu chi le xian shu yi.
1: Li zhen hong men nan la ya yi na nge da de guo xie ba le zao den bei qi gang xi di ji den je kang yi mi suo ge guo le ya yi na wo zhi xu ba yi. Li zhen di nan la ya yi na nge Mutu je zawar denbe cikang shibu di kodion gula deshe tang teshin dada tang driwe deyuk sheze senere chuegi nangdun kala yae na ngoto shukuyin. Jamla nge zawar nang sewe cikang shibu tedag nangla chungwe gagze ming tang gagze che kashigla ngoto tang deshe shu je zawar nang sewe cikang shibu tedagla yangin kandesu ngunji che guimin gola yae na deshe durdu je shukuyin. Zawala yaa ina dinde sungurwa la kang ming jube mata naa sungbade. Kang ming jube mata naa shiba di cikang tangmudurwa la chezan diya yaa tangbu kanga kangsi lewurwa la kanga kangdi kongdunga zu jide gublo yaa shibjin chawai tonne lobjong chee sungbade. Chezan di gubki kanga kangdi tunda kardemarasana di gubki kanga kangdi jide ngoye dembade. Teyang gyumze kardesana wadu chungwe ming se juba la wadu chungwe ming shiba di tang zhwa tangbo yore rwa la ming di koja chenpo ji yinani ina kanga kanga di jira ngoy denpa jugo rwa la dao na cikang di nang la chungwe kang ming jube mata na shiba ming di wana kende jila kogu warasa na tari de shiba ming di koja chenpo shubo re bina cha shaba yina kongdong wanzo lobjong che senpe chawe ming tang daga nang shingi keju denpe ming changgi ming ngobe ming so ming yudu jo la kochokbe ming jiri dinde songzang kongdu shiba kanga kangte ya jira ngoy rwa la da shamde di nang la mata naa sungpa de mata naa sungpa mata jitwa la mata siddhi zhane mawa taa taa yindu zhane di tunda de kharasa na je raja da jatungma je sa je taan taga nang shingi mawa cha shibju ju ka ju kshiba tabu di tunda rwa la seba raja shiba ina kodeba raja shiba ina mingi gyob seya la sokpa rwa mingi gyob deya seya gyob taga nang shingi mingi ju yāngmāna mīngi jēsū jōwē chēji yīmba dī sēwār chēbār wāla chēdāng mātā shībā dī tūndā dī dīndē rī tā mātā nā shībā nā shī dūgāla nā dī kārāsā na nāmi dūmbā dēnē kī kōdion dēmbā rī chēdāng cikāng dī nā lā kāng mīng jūbā mātā nā shībā cikāng dī nā lā kāng zē chēdāng mīng dī gē ngūzī nā ngā dī kēchīmu shībā rī cikāng yība dī dīndē sūmbā rī Bulingai dha mebar, cikang sumbar, bulingai dha jana sumruwa la. Igabgi cikang dinana chungwe bulingai se duwa la. Bulingai se di tari ngandu dakda lobjong shibe gyurim nana zo cheje reshe ta ngunzi chigwe ki nedunjiri. Wengyang tari komba tangbu di gyaji pigwe lungdin sembapo namgi bu shiba di pati. Rwa la pati ngandu deba mangbu nane bai deba jiwaarwa la, bu seya di na, ba de la ngunzi che goyo ba tang, linga shiba di na, da la kogri, ratab da da ka sa da, o di la kogu gore, che zang kari shiya goyo ba se na, ba de ne chungwe da si goro, da goyo da di ge changma kene chungwe ba se na, deba te da ga nang ne, ba de ne chungwe ba la, che zang bu shiba di na, ba de tang, linga shiba di da la kogri, ba de ne chungwe, Potang, Mani, Moi Da, Shiba Dabu. Tindajilu, ngunzi nana digiri ala. Pena cha shaba ina, Patang, Ponyi di ina, Potar wala. Da di nigi karu kuwa resna, Giba pochi kuwa wala. O, daga nanshingi, Watang, Onyi di ina, Maningi Dari. Wala, Maningi Dari. Matang, Nyo, Nige karesna, O, Modaji sewa chebar wala. Cheta, bu shiba di ba di tang linga shiba di da la ko je ba di ne chungwe po da ba tang bo ma ning da wa tang wo mo yi da ma tang mo shiba di tun da di bu linga yi zha me ba bu linga yi zha jia shiba zha shi duwa la da di ka desu na dagbu kodun sewa jubwe dam chedi la kowa rwa la sewa raji shubwa ina naru yueba ta mebe ba bo wa wo ma mo zo tishi la kowa cheba rwa la cheta bulingai dam me par bulingai dajar shibwe o dati dagbu seji ki dagbu kodun tenpa jubwe tem raji la koko gyore da shamde di sungurwa tikan sumbe kubla Pulingai Dajana, Shibe, Gozuchuan, Nashitwala, Nothing on the Lokjung Tang, or the Song Simbade, Nanaju, but you see Gablaya in Angando, Miki Jiba says, Modern Shu Imbala, Miki Jiba Shiba Dilaya, Chiragan, and Niva, Tangu de Karasna, Kendu says, Ta, Niba de Karasna, Shunduk says, Shunduka says, Kodundan, Namani, or the Chebade, Diga Nadi Karasna, Oya, Kendu. Oh, not Kinto said the Kinetic Serum, not to Deputy Tone, Chances I'm the Shuba in a Turn Kangshi, Tanila Sungje, Taji, Chinilke, Jebe, Codon Temper, Dindejigla Yang, not to Kinto Shugu Yuala. Oh, yeah, Bullingai Dame, but Bullingai.

0: lakdang zhede meregi le wangjik dun soba zuba je la tu ning ke chenpu den yu.
1: Digli kong ne biwa ne zu. Nye chara, gyesi jikep khan san gyur shung le khan ki, gyesi jikep khan ge si ju gor ki, cha jen su se chondu gongzo chen ne. Gyundu che se san e ki, si ze jibe shepshu kodun cha gyur gudi dong gyu gor ki, la dara sam char ki, zhi yu ne zu ngor zhu che yuwa shi. Ngor zhu che bada jing na, tari ni, temdu bu me be, gyundu mienpo la, le shu chodu cha se san e su, si ze jibe shepshu long su ju gyu yu bada jibe te, ge kip ki peng rim ne gudi cha changpo che yu pe, si ze jibe shepshu dang yum jengi chu ze toro zhu yu yin xing, mi mang ki zidu den pe, so we gui gu gong yu yuwa shi. Samchara nang, tuyun rinpyo nang, chong gyer ta chong dye to chodyo chi xin yue kyang, temdo byo me be rang gye gye mang cho tong juru ni ta chi wang ngale gye war mi de kwanzo ta nyam tu, nebo chi ken pu zhu gye lop su ta, duyo kang gen song, ji cho gen ju, men ju gen ju, le shu, ma te gen song rung xin gye xep shu so, cho chu te ki xip zhe ngue su zhub yu che tup dion yu ba shi. Gye ke pi ju u len ki zhe yu gen guru hui. Nur si te, si zhe ji bie xie xue tie gong ki ji gyuru dong zhu si ju tiu gu qi zang zu dong wa ta, mianpur le xiu cu du qi zhe sa jie nur tuan dup xiu le gyab yur qi xiu qi ru dong yu xin. Zhe gu te, gyun du mianpur ki chang bur ta, xie xue cheng di qi ga xir sung, ji bie xie xue zhe gu le xiu dong yu xin ba ta, mianpur le xiu cu du qi zhe sa jie mang cun nam chang le gyab yur qi xiu qi ru dong yu xin. Mianpur le xiu cu du qi zhe sa jie ta, mianpur ki jian bur dian jia yin ba, Mianpuru qi jiu su zhu ke mangpu yu ba jie ji si gui le mik di ka su su ru la dara lang sa dun yu jing, chong ki le mik di si ju la dara qi ba tan cui si fu da qi yu hin ba le, jik bi gya kip qi yu ma zhi ji sung yu ba shi. Lop su bu, meng xi lop su si gen gu hui. Pa ma tan nyam tu, ne bu qi gen ki pu zhu ke lop su ti, si bu zhe gen sung qi dup dun yu jing u zhu na yu. Zhi yu gen gu wa kong ki, Mianpuru le shu cu du qi yu jik du qi hui sa qi, lop zhe gui zhi le su dong yu ru zu ne to zu bu zhi qi yu tan, lop ne gui nam nik zhi tan, lop ne medan wa tan, lang ma yu ba nyum zhi qi yu ru xiong nui yu yu. Lop sam ki tun kong xia zhu yong wa qi yu, nye kor si gui wa ra nyam zhu nyam zhu qi yu ru gui ma dong yu. Xiong nye ru lop zhe lop ne ki kor zhu xiu qi ru dong yu zhi yi tuan ni. Pa ma tan nyam tu, ne bu qi ken ki pu zhu ki lop shu gui hu gong kang du qi yu hin xie sung yu ba shi. Timin tan dung, du kan tan chong kir tan chong sip zu zun pu, san ne ka ki, ji bie pao dung kang bie ju wang cha kin lik su dung kyo ru zub zi che di, cha kin tan tun bie tim du bie me bie gyun du mi bori ki kim zang, tu do du, re gu ru kang bu gu bie peng rim nan zu gyun ba shi. Ge ke men ju gen ju ju ki, le su bie men ju gen ju ki mi ger ki, zi du, xing qing ge ne pe ju che kyo ru gu di dung yu hin xing, zhu mang bie sip su le tun ka, san ne xin du nye du cho ba tan, nye zham du zhu cho ba la che yu ba shi. Mishu tungkong ta jiso gen song pu, le ri nye chi gen lin su da che yu ti, xin qing yong la gya ki dang wa ma se, dup dun le shu che ken min na gen jun na shu be, ting kong che ka ngar hui lu du dung dung ba shi. Meng si pu, de zi nishu zup dun ta nyam tu, den cha ma hin pa ril zhong chi gen ki chi ba ne min cui shir ta, ne pi yik sa zu ba, xip sa be, xip shu ku dun che chi be, chi dun le dun bi yu hin xin, mi jik la yik sa jik zu ba ta, dawa zhe zhe, qi ba cui kim du gyun ne, cam zhi xiu wa ta, tu zi zhe zhe, xip zhe ting zhe, qi yun ba shi.
0: Di ge li gu nian bei bei nin cui, ni du rang ge ji sa jian mang bu ro, cha jia ru pe gu cu xin, te qi gong qi wa da, xiu zha qi wa, nu zi zheng xin yun se tu bu yu ba jie shi. Hu nan da hu bei chong jing so, xin jing ki sa ne ka xie la, cui xin min zha bei to ne, cha jia ru pe ba da, qiu lu da xiu yun ki nu zi che yu. Zhong yang nam xie le gong ki cui ni xiong an nin ki xiu bei chu zu chu bu da, cha jia ru ki, li du ki nin da da. Deju namsi ki ninda sirbo mutu dan yu. Sanay kata di zan ka ki, che chub len jie lam su la xiong lun kyeb de chub go kik si le dun nu xiu yu gu yak bu chub xin yu. Nye jia ra chong jing chong gire yun chuan chu su, lu bu tu cha jia ra qin bu pop de chu lo da si xi ki nu zi tuan gab ro gyu mi ne, jik jie chi de la xiong di chi de si yu ngu su, cu gyu ki le dun bi yu jing. Chong jing chong gire chi le che chub ro gyu ji gyab ru ga ki, tie do ning la ru ga ki ji gyab su jun u jin gao long jun ki. Rang chong gire ki chile che chub ro gyub jigyab ruga la kyun mi shib ju da jik jie cha zang sum gil ha zam yu. Sane dike chong mi da chong zui le ji bie, kong zui tinge kangba yu se ne yu dengi chi ba da. Te xin ngan su, me gyu du rim xin pong su te bie ngui bu te da dengi chi bie ji, lari yang ninge ne su kya rwe mi na cui gyub chi ki yu ji ju yu. Nu zi tun gui ki, nu zi le dun ki gui gu ru shik de, gie gub nu go nu zi nu si u yun hen gan xiong dun kaan da. Che chub to dam bu, gie gub zhu ri da, ngui so chab so ju da nyam tu, nin xie gong, chong jing la ku ru da, dip zi gya tu bie nye zi, kim zang ki che chub lo chun so, zhung yang ki nu si ngui so, chi jik dong zhu che yu.
1: Di ge li gu ne bi wei ne cu, nin xie